0: Say me no ka say obi gyan wo to obi boto mu o to obi to me yache ne de brogwa bo ni tim wa kunu amrekon so ati opane dwom
1: on
0: a de na say ne 20 series pe man na hunya boto na
1: abo se
0: don hwiri o ba bi gyan ba bi a se bi mpedu yesa obo ba si ba what me ka san kofie
1: san kofie
0: for 20 Ghana series san ma eja dwom
1: eja dwom
0: o san wi afra me fa ba ne ma o mesre o ebuan na nya wo pe se se adwuma ne ka wo be ye nanso ya ho kire mesre o san 20 series wo wi atwa ne kese se ne be ya nso betimi aye adwuma na on tena fa akwa na se o nko bo be si bra ne bi o
1: se ja utwa ne ketu akra se ya ne ska na san firu nsem
0: yes en ti na make say aba no twa ne kese e bia nya se na wuti no bi o kire ne bi na o kire mini aba bi a me de e bre o
1: I'm not going to be able to do it.
0: Any abe kuta mi amede brem
1: no bian frɛ
0: abani bowia mini aba ho bio frɛ mi aba
1: so bia frɛ number ben ye frɛ no
0: number ni
2: 0532 393 964
0: Open it, your mommy number no
1: across a saying
0: me say ya 20 Ghana pe mesrew titiru emema no so aba no masa ana onasem eyemawre ho onwo ngati so onwale fufuro no masa chewu ni sikapa na owale a de oyire kwa beka se ompena se oyire beka se ompena se
1: na man profu so bo sinade ware no
0: enti mesrew entina ho madabia oyire nyojo debia se woni sika kura edin afra kwasi papa kwa ku papa ne se budi na kasa no ayira woti menka
1: mesis ah jese kwasi papa ne kwa ku papa fo no
0: ne se wo
1: eze boto no mu
0: ne nye eya aye
1: mfra wo sa na onya darling no
0: ya
1: enhani
0: ya na se afra kwasi papa ati wan wa kwasi enti nka woni di
1: woni di
0: masa entina ho ema debia ne mfra kwasi papa se ni 20 Ghana pe wo se ni wi afra me wo ada time aso efi wura ejojo
1: ejojo wo
0: a enu nti kwa nti min kofi
1: en kofi
0: me sire wo emre na so wo de se se fie wura bo se wo kina obetua ne ka meme se se fie wura bo se wo kina obetua ne ka
1: na
0: se
1: ne ka sa no
0: se ni 20 series pe wo se ni wi afra me me sire wo enye den ya mekase bi obi from so ba be kasa emu obi metu anase sem nkyira na otu mu nya wo de
1: crawford bia no de o
0: se me catch role playing sem oba ko be ka kire wo no wo ankasa ahia do tiba ko tejim me sire wo me se agya dwuma na me kasa yi opa me se fa me number no na obi so obi kasa fa number na hwe yemienu nya na ba be bo
1: nya fie mienu ni onu so wo akasa wi o
0: se
1: do be kasa o odie opa on send it 20
0: so o so ye hwa opa send
1: me send bi ma send pa
0: na hwe ni
1: ye hwe no kwafo o
0: ye dru anwumla ebo nonso no a na be hu sie apaje dwumo ka no kure ana se won ka no kure ana nipa so mesi na na ka no kure me se what me kan february no so an kamia e ma wre nho february so an kamia eni ya o e bi obi bo mi din kire o na ye wadwun se bi ade che mesan ba da bi me se me die ma ba ne se te ya mema
1: okay
0: enti aba number what no mesira wo enka se da foforo wa frɛ me
1: okay
0: send sika no
1: send sika no
0: aye 20 Ghana pe enti na mate so no
1: okay
0: se ne be na kwala betimi atwa bi opani betimi atwa bi obi biara betimi atwa bi no no nso wa ye nipa mesira wo send ye tie bia no what me kan mesira mo ara mesira mo obo ba fo kasapa fo
1: yes
0: ene busua mesira wo
1: yes.
0: Obien send ni 20 cedis.
1: 20 cedis.
0: Na ebusua fem po do okay. Mdo munni mekese because mita aka kasa wo ho. Ese aha. Na kasa pa fo nsu ni mepa. Ya, enti me say. Ni etie biara no. Eye obo ba fo. A moti menka anadwe no.
1: Sabre no.
0: Obien pa ba. So obia dada wo. Obia ji usika. Ana aba na mo. Me sire wo. Fa ni nyina gu wachi.
1: Okay.
0: Fa ni nyina gu wachi.
1: Gu wachi. Totwe.
0: Na openi dwuma ba.
1: Me
0: pepe wani suo ni ama wo. Ni etie biara no ochina ba no ebebo ochina ba me me se
1: ebebo
0: ebebo nya dia enye matram akwa me so
1: ho dia mfa number no ntwa bi
0: no number no me number na wo me se me dia enye matram akwa enti utwa nya kokuturo se me dia ba na mambo
1: otwa edi
0: me so yen so ma ben hwe me pa acho enti na me pe obi a
1: one dia ko
0: obetime twa ni 10 million se ni